tu sa ro sima vi tama na Sunday request show good na tingo yakku sana te rikut tu sang na kata ro yang nang mit tu sak sa ku kata piung titera kata ro nak tu si titera kau sikut Sunday request show 101350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunabut X0A2H0 Ike akivikut uvannu titerarun naktu sitau toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Te matau Facebook kut kinakatarun nang miyusi Sunday Request Show Tay kung at tuksaraldo si ilaw yung marusi, titara katarong nang miyusit daw. Sukayukut fax machine, titara katarong naktusit daw 867-979-6147. Tay mataw nipili ng mit at rinawin na yung miyok, tamang ikarong ni 979-6101. Ungasik tumi akikangit tumi 1-888-896-3135 Nipilo katakon nakto si Sunday Request Show ni Rualdugo Narakslituin na inuk titulukia kaluna titulukia tungasuk titin ng nakpunga Titiraga nga si ukarayaga nga si Ukatiak paglusi uvaruni titiratiak paglusi kisumitusang narumang mangat, kinami ingyak taong mangat, tukisinatiarar lugu tamangit lunga, naruaktas sinni naraw tiyun nakatang narama. Facebook ko tusang naktukarumarang miyok K-Money. Juni ivaru tusang nakan na kumarang miyok tana tusang na kumaya come outside.

Digital ako taon nakdusit dal 867-979-6147. Tema tao nipiliyong ng mit at rinawingin na yung miyok. Tama nga ikarong ni 979-6101. Ungasik tumi akikangit tumi 1-888-896-3135. Nipiliyo katakon nakto si Sunday Request Show ni Rualdugo. Narakitwin na inuk titulukya kaluna titulukya tungasuk titin ng nakpunga. Titiraga nga si ukarayaga nga si ukatiak paglusi uvaruni titiratiak paglusi kisumitusang narumang mangat kinami ingyak taong mangat tukisinatiagar lugu tamangit lunga naruaktas sini naraw tiyun nakatang niyagama.

Koyan namik tu sang na katigi kata sa singa tamau na Sunday request show kut na tengu yakut sa na teri kut tutuk sa raktaw yun itu sang na katak tiluta. Ikaw magiti tutuk sa karirangas si o katya katak drusi kisumi tu sang na rumang mangat kinami ingyak taong mangat tamang ilunga na waktas sini na rauta katang na rama. Kanuing ito'y naugot na pinaswa ko siyukan nila at tumit o tila kibugon. Kaku